kanu makan dulu kupaya kau kanu sebut tinya marima mimi akaro akamu ika kau kaka kanaka tinya marima wo dia ka len adi tasminga suronyo kabaru la tembo dia akaro akamu ika kaka neu daruka ai wakamu kanu nagi za kanu nagi za kuchiri la kuisi kanu nagi za kupa manguma iwe ngasika rekati butaka taka dai shidu chumbo taka taka dai ku ngazira mbere kana zawaya taka dai nzira iyo iyo tikade mo dai tumo dai tumo dai tuwa jeza.

0: insika yothando bathi bona qoma ntombi. Izi ngoma ezintsha leza zikho zidlula lapha.
1: Ubona esigayweni ngokokuqala wenqaba ukungiphuthando wathi awukwazi ukungiqoma ngisaqala ukukubona ngamukela. Ngokwesibili ngakubona emgidweni ngenela ngangingazi uyasazi isijikija. Nalapho waluma indebe wakhuluma isilapha lapha. Khuluma nami ntombi ngingudokotela wamehlo ngingakusiza ukukubonisa uthando. Wena kuyakuhlula noma seluza ngengcebethu enhlambini zakho. Ungangizwa kabi mntana nomuntu kangithethi. Kepha ngiyadideka uma uchoba inzipho ungasho lutho. Qoma

ngisaqala ukubona ngamukela ngokwesibili ngakubona emgidweni ngenela ngangingazi yasazi chikitsha nalapho waluma indebe wakhuluma isilapha lapha khuluma nami ntombinye ngudokotela wamehlo ngingakusiza ukukubonisa uthando wena kuyakufuna noma sebiza ngengcebethu enhlambini zakho ungangizwa kabi mntana nomuntu kangithethi kepha